0: Sam, pasok.
1: I'm leaving for good.
2: Nabalitaan mo na ba nangyari kay Teacher Sam?
1: Para lang malinaw ha, top priority ko, pamilya.
3: Bakit iisipin ng mga tao na may kinalaman ako sa pagkamatay niya? Baka isipin pa nila, may relasyon din kami ni Sam.
1: Bakit? Nagkaroon ba?
4: Pwede huwag ngayon, Jem.
5: Wala naman na si Teacher Sam.
6: Natulak niya si Teacher Sam!
7: Ano yung sinasabi niya tungkol kay Sam?
8: Walang makukulong wala!
1: Pakiramdam ko utang ko to kay Sam.
3: Alam mo lang, nilapit yung pamilya natin sa gulo eh.
9: Ikaw ba? Wala ka pang tinatago?
1: Ano alam mo? Matit na mo itong mga drawings ni Eli. Parang may kakaiba eh.
10: Maraming nakabantay sa kaso, pero hindi lahat sumalaman ng katotohanan.
3: Jackie, hanggat sana.
1: Hanggat maging malinaw ang lahat para sa mga anak natin.
11: Watch what you want anytime. Your favorite movie is now available on TFC IPTV. Rent it to watch. Click Shows and Movies for Rent on the main menu. Select the movie of your choice from Movies for Rent. Click the Rent and Watch Now green button. Click the green button to confirm rent. Once payment is confirmed, press the green button to watch. Enjoy.
12: A cutie from a 9 to 5 always shows those hazel eyes my way. My way.

0: Good things happen to good people.
1: I mean, may mga naging boyfriend din naman ako na mas gwapo sa kanya, pero natatawa ako sa kanya eh.
2: Kaya lang yung kilala kong pinaka-positive na tao eh.
3: Uy, congrats sa atin ha. Tuwang-tuwa sa atin mga apo.
4: You're my number one animator here.
5: Masaya ka ba sa buhay mo?
6: Ako lagi ako ng bababae, pero hindi ibig sabihin hindi ko mahal asawa ko.
7: Simula lang yan. Masasanay ka rin.
8: Hirap talaga pag first time, no?
9: Pag na-inlove ka sa iba, hindi ka na-inlove dun sa isa.
10: Pag sinabi bang malignant, yun na yun.
11: Totoo pala. Alam ko, panaginip lang.
12: Don't let bad things change who you really are.
13: Family history.

0: Tagal na namin ginagawa.
1: O, de, yun talaga yung ginagawa namin. Tawag na namin doon, Circle of Death, eh. Tapos, yung, nung nakita ko siya sa, na ginagawa niya na sa TV, sabi niya, okay nga yung format ngayon, eh. Mas natural sa tignan. Tsaka ginagawa talaga namin yun, eh. Pag kunyari, corny yung gig, ganun, kami nalang maghaharap, pero tutugtugan na lang na isa't isa. At least, ginawa niyo na. Mas natural. Oo. So, okay siya talaga.
2: Ayun, meron tayong choice sa buhay. Kung ano man ang gusto niyong gawin, may positibo at may negatibo, pwede kayo humugot dun sa negatibo nangyayari sa inyo para gawin yung positibo. Basically, ganun.
1: Naalala ko, parang medyo joke yun, eh, no? Yung parang,
0: hindi, kasi...
1: Parang dumating ako lasing, tapos parang, eto, may kanta ako, parang
0: ganun. Ayoko na ng mahirap.
1: Oo, parang ayaw na namin ng mahirap. Kasi bago nun, parang pahirapan yung mga kanta, tapos parang hirap. Oh, so parang, oh, gawa tayo ng ano, sobrang simple. Parang ganun, tapos hindi din naman siya simple. Oh, eventually, hindi na naman siya naging simple. So yun, karamihan naman ng mga kanta, parang joke lang eh. Tapos siniseryoso, parang ganun. So, ayun, mahirap na madali.

0: hindi, litong-lito lang ako noon kasi ang dami kong pinag-aaralan na religion noon. Tapos parang mas lalo lang ako lumayo. Tapos mas lalo ko lang sinabi kung ano yung dapat mga tanong ko. Tapos yun, nilagay ko sa kanta. Yun. And sobrang bigat, kailangan kung sabayan yung bigat eh. Ano yun yung pinakamabigat kung pwede maisip sa buhay ko eh.
1: Actually, simple din dapat yun eh, no?
2: Sa Fairview.
1: Oo, oh, sa Fairview pa. Nag-try kaming tumira magkakasama. Sa isang bahay, tapos
2: laming pagkain,
1: laming pera, isang biskuit, hati-hati kami. Tapos, kaya yung mga kanta, ganun. Kaya yung title niya,
2: Parusa.
1: Yung kondisyon namin. No? Yung naging title ng kanta, yung kondisyon namin noong panahon na yun, Parusa. Pero masaya.

0: Yung title na lang, yung title noon tungkol sa ano, ay sa pinangalan namin sa kaibigan namin, best friend ng banda na
1: biglang naging mabuting tao.
2: Hindi, wala kami maisip na title, di ba? Tapos buo na yung album, tapos aalis na si Steve.
3: Oh, si Steve aalis, punta na ng, nasa Malate tayo nang tapos sabi namin, nagkakainuman kami. Papangalan namin sa isang kanta. Oh,
2: pili siya, di ba? Pili ka ng kanta. Yun yung napili niya, so naging Steve.
3: Eh.
2: Pero iba yung nakasulat eh, si Ian.
3: Hindi, ano yun, kapatid ni Parusa. So parang version lang, konektado lang din kay Parusa.

0: Her duty is to fight for her child.
1: Sino mang dragon ang makakakuha sa prinsesa, poproteksyonan ko siya. Unahin mo naman yung anak mo.
2: Pabalik agad si Ama.
3: Aisa, gisi.
1: Alas dos. Kailangan namin siya bago mag-alas dos ang hapon.
4: Nasa gyara ko yung mga sundalo.
0: Because that is what a mother would do. Mindanao.
5: Hello, Philippines! And hello, world! Alright, welcome to Hotel 88.
6: Maraming nakatanim na magagandang alaala dito.
7: Gusto namin bilhin yung party niyo.
8: Sino naman nagsabing magbibenta kami?
9: Saksak mo yung pera mo sa baga mo!

0: sa Torre, kung sa music, wala, ganun din. Parang gusto nila ng simple. Tapos parang nainis ako. Wag simple, ganun. Parang ganun lagi nangyayari. Gusto nila, simple daw, simple. Ayoko ng simple.
1: Magre-reklamo kami, tapos gagawa sa nang mahirap. Tapos huli na, so...
0: Tapos huli na lahat. Nakabisado mo na yung kalahati. So parang, sayang naman kung di ko paralin yung dulo, di ba? So ganun lang siya. Tapos yung lyrics naman, Ian, saan ba tungkol yung lyrics mo nun? Everybody catch the movement. Halabadabadaba.
2: Kung anong ginagawa nila, sinasabayan lang. Kasi ang hirap sabayan eh. So kumanta ako ng tungkol kung paano sa lahulihin. Ganun.
0: Ah, kaya everybody catch the movement. Yun yun. Medyo surprise din sa amin yung lyrics eh. Hindi namin alam eh. Oo. Sa mix nga lang namin nalalaman yung lyrics.
1: Kasi may nakasulat na.
0: Buti na dyan kayo, mix. Doon lang namin nalalaman eh.

0: yung mga nakikinig sa amin noon, makikita pa rin namin sila ngayon, matatanda na sila. Pero meron pa rin mga bata naman na hindi ko alam kung nakakatuwa ba talaga 'yon na ano.
1: Mahirap isipin eh. Parang hindi ko alam kung niloloko nila kami o ano.
0: Kasi kadalasan sasabihin ko pag bata, narinig ko kayo guys sa tito ko eh, mga ganun, di ba? Pinarinig sa akin ng tito ko yung kanta nyo, album nyo, ganun. Kaya medyo weird kasi todo reality check sa amin ha.
1: Hindi mo maiisip paano nangyari. Hindi mo maiisip paano nangyari. Parang nag-trip lang kami, tapos ilan years ago na yun? 30? 20?
0: Oo, ganun.
1: Parang nag-trip lang kami 20 years ago, tapos may mga kids na hanggang ngayon na parang yeah, tinatanong pa rin nila. So, hirap isipin, ang hirap lang isipin.
0: Insekta. Tungkol yun sa ano eh, sa makulit na tao, kaya insekta. Parang langaw, ganun. Kaya insekta yun. Pero ako, yun yung sa akin ha, para sa akin yung ibig sabihin nun. Yung lyrics ni Ian, hindi ko na alam. Yung music, parang yung interpretation ko eh. Kung may tunog yung makulit na tao, ganun yung tunog nun. Pero yung lyrics, malan, hindi ko na alam kay Ian. Ian, ano ba yung lyrics mo?
2: Pare.

0: Dating kasi hindi ko na maintindihan ngayon yun.
1: Marami siyang lyrics na hindi lyrics eh. Alam mo, parang invento lang, salita-salita lang. Pero maganda yung melody. So,
2: iniwan na lang.
1: Imbis na isipan pa ng letra,
2: iniwan na lang.
1: Parang sa bawat kanta, naglalagay lagi siya ng place marker sa mga kanta, no? So, melody lang. Paminsan, hindi na maisipan ng letra, nililive out na lang na yun na siya. Paminsan, nag-work. Pero, oo. Paminsan, hindi. Oo. Pero usually, ganun siya.

0: mga pulis. Dapat sana ay protektor natin.
1: Sila ang mas nakakatakot.
2: Bakit ang brutal mas mga pulis?
3: That's why you're just a vlogger.
2: Bakit mo naman sinugal yung buhay ng anak mo?
4: Nay, okay lang po ako. Eh, siyempre kasama ko po si tatay.

0: na pinakamahalaga sa lahat, siguro din mo wala makakilala sa'yo.
1: Zero noise, zero visibility, precise entry.

0: Ever ba? Nagkaroon ka na ba na nararamdaman para sa akin? Kahit konti lang.
1: Meron. Kasi pinakasakit mo yung ulo.
2: Napakadami mo kasing rant.
0: Excuse me?
2: Dami mong rant.
0: Parehas lang tayo! Ikaw lang din! Ikaw din ah!

0: Nagsisisihan mo kinalaban mo ko, Rose.
1: Bibigyan ko na lang kayo ng challenge. Gusto ko ng exclusive interview with Don Bitt.
2: Paano kung isang araw, sa dami ng hassle sa buhay mo, may dadating para padaliin lahat ng ito?
3: Kita talaga kayo ulit sa laki-laki ng Dubai. Oh, meant to be, meant to be. Talaga!
4: Ba't doon kayo nakapikit?
5: Inaantok ako.
6: Parang yung video namin ni Tupi. 5,000 views!

0: bulag na sa kulay, bulag na rin sa pag-ibig.
1: Wala naman sigurong bulag sa pag-ibig. May surprise ako para sa'yo.
2: What's a surprise, Ino?
1: Kara, ito si Iris.
3: Oh yeah, boy.
4: Kuya, dalawa na nga lang tayo dito. Magkadikit pa tayo, naglulukuhan pa tayo.
5: So hindi ka naniniwalang magandang lalaki ang kuya mo?
4: Magkadikit lang tayo, pero hindi ibig sabihin abnormal na tayo.
6: Naiisip po ba ang naiisip ko, kuya?
5: Oo naman, lala.
4: Operation! Hiwalay!
7: Pero sabi ni Deadline, pag naghiwalay tayo, isa lang sa atin ang pwedeng mabuhay.
4: Kuya, give up ka na kasi.
5: Ba't ako mag-give up? Hello? Mas may future kami ni Aning. Kaysa sa inyo ni Rob. Che! Mas marunong ng bunganga mo, kuya. So may future kayo. Anong tingin sa amin walang future?
8: This is Mix Now, your all-access pass to the world's music and pop culture.
9: Hot drops, viral faves, all in one scroll.
10: Go deeper with no filter vibes, real moments, and never before seen exclusives with our new Gen Bridges.
11: All hits, all culture, all in.

0: Alright! May nabanggit ba tayo na this is Mixed Hits Different?
1: Pero kanina parang nabuo.
0: Alam nyo guys, we perform in different places abroad and locally. Pero ngayon lang tayo nakapag-perform sa ganito. Pero ano ba yung type nyo sa mga kotse?
2: Ay, JDM!
1: Ako, mabilis. Yung Supra. Pwedeng pang family. Oh, yun.
2: Oh, yeah.
0: Yung maraming pwede makasakay, di ba?
2: Kung magro-road trip ka, sinong gusto mong ano road trip buddy sa atin?
3: Siyempre, tayo lang.
0: Tayo lang. Sama na rin natin yung
3: ating cases.
2: Yes. Siyempre.
1: Kasi tayo sa isang kotse, di ba? Siksika.
2: I think, yung exciting ngayong araw kasi yung Mixed Hits Different, ilalabas nila yung talagang ano, competitive side natin. Papakita natin yung competitive side. Kaya today, wala muna magkakapatid. Laban-laban muna tayo kasi maglalaro tayo ng mga games against each other.
1: So guys, huwag niyo kakalimutan i-cheer kami ha. Lalo na po ako. Oh no!
3: Okay, okay, let's get straight to the challenges.
0: Woo, let's
4: For
0: go.
4: The first game, this is called No Can Do. We each get a water gun, which we'll use to knock down tin cans lined up here. The first one to knock down 3 tin cans wins this round.
0: Okay, para naman sa second game, it's called Water Pong. Meron kaming 3 ping pong balls each at ang una makapuno ng 3 cups ay mananalo.
4: Paano kung ma-shoot ko, pero nasa ibang side?
2: Ay, naku.
1: Hello.
3: Basta ma-shoot.
1: Basta ma-shoot.
3: Okay. Okay.
1: Ano, ready na ba tayo?
2: G?
1: Game!
2: G!
3: Let's go!
2: Let's go!
3: Let's go!
1: Let's go!
5: Ay! Yung nakata itong sa akin!
1: Ay, alam mo na!
5: Sira! Ayaw!
1: Ah!
5: Wow!
1: Walang gumagano sa akin! Grabe, ang bilis lang nun! Ang galing ni Miggy!
5: Ang galing sa akin, ano, sira!
1: Hindi, sira! Kailangan ilubog ito.
0: Oh, sige, ilubog natin.
3: Yung una kong, ito lang ilubog ko nung una, walang mga pangkakas.
1: Hindi, ilubog mo talaga lahat.
3: Kailangan niya sa amin.
1: Oh.
3: Yun.
1: Na-realize ko, kaya may nataob din ako.
2: Diba? Dapat pala ganun ginawa ko.
3: Challenge one done. On to the next one.
2: Woo!
3: On to the next one.

0: madali. Ako madali. Ang
1: dala kayo matalo. Alam mo, sobrang galing ko dyan. Isang bato ko lang shoot agad.
0: Ako, isang bato ko lang shoot na yung tatlo.
2: Oh,
3: kita mo to?
1: Ako, isang

0: ito ko lang, shoot sa lahat.
1: Pag shoot ko ng isang bola, tatlong ano bola.
0: Wala, hindi yun.
1: Game!
0: Okay, game na?
1: Pwede ayo?
0: Game na ba kayo?
2: Uy, wag mo muna, wow. Daya na muna.
1: Daya! Talo ako kanini.
0: Hindi naman nanalo si Miggy.
1: Teka lang! Wait, wala pa nakaka-shoot?
3: Ako.
1: Ang hirap pala yun.
2: Parang may hangin.
1: Ah! Yun, one!
0: Good!
1: Black!
2: Ay! Dalawa ko na-shoot! Na-shoot kasi
0: yun!
1: Wait lang! Wala ang bola! Wait lang ang bola!
2: Hoy! Tabi! Hoy! Namalapit ka! Madaya! Madaya!
3: Madaya!
0: Wala! Wala!
2: Wala! Adaya niya! Gito ka! Gito ka! Sumo to! Gito ka! Sumo to!
1: Sama sa trick yun!
3: Wala! Wala!
0: Wala! Hindi pa!
2: May hangin!
1: Tatlo na yan!
0: Madaya ka!
1: Easy! Ano ba yan?
0: Wala!

0: That was our song, Kundi Man, and we hope you like it, guys.
1: Yes, kung makikita nyo, medyo kakaiba yung lugar natin. Nandito tayo sa Auto Mechanic Shop. And sino ba mag-aakala, dito po tayo magpe-perform, di ba?
2: Wow. Pero sa mga lumang performances ba natin, meron ba tayong mga na-performa na parang ganito rin na car shop, ganyan, nakakaiba parang, talaga?
3: Parang wala pa.
2: Wala pa.
1: First time natin.
2: Pero kung meron, saan nyo gusto?
3: Ako sa gitna ng dami.
1: Ako sa zoo.
2: Sa love na aquarium.
1: Sa zoo.
3: Sa aquarium.
1: Sa
3: zoo.
1: Sa likod ng mga tigre yun. Sa masuwasaya.
2: Or sa grocery. Yeah.
4: Tell me a bit about the song we just performed.
3: No.
2: Ang feeling, yung song na to, sinulat siya ng isang kagrupo namin sa BGY, which is si Akira Malikita. And I think na-inspire ka lang nung isang gabing yun, tapos naisipan mo magsulat.
3: Actually, wala talaga akong balak i-release, pero narinig ni Coach Jermin. So, di, wala nang nag-go. Na-release na.
1: Yes, di ba? Ganda, ganda naman na kinalabasan.
3: Mm-hmm. Thank you po.
1: Maya! Ay, may pa ganun.
4: Wala kayong ganun.

0: We're so excited to bond with you guys. At syempre, excited na din akong makabond itong aking mga girls, di ba?
1: Yes! So, as a girl group, very close talaga kami, not just as performers, yes, pero as friends na din in real life naman.
2: Tama! Pero today, gusto raw kaming itest ng mga staff ng Mix Hits Different at papalabasin nila ang competitive side namin.
1: Yes! So, may mga pa-contest tayo today, guys. Pero bago ang lahat, we will need to pair ourselves. Bale, two teams tayo. So, kailangan natin magkakampi. Pag magkaparehas po yung side, ibig sabihin, magkakampi po sila. Okay.
0: Okay, so now that we're teamed up, ayan, kami ni Ate Ashteen, tapos kayo ha. Ito na yung magiging pairs natin hanggang sa matapos yung mga challenges.
3: Wow,
0: okay. Okay.
3: Saan naman
1: may prize?
2: Prize agad? Explain muna natin yung unang game. As you can see, we're inside a bookstore. Kaya yung atmosphere natin medyo tahimik lang. So for the first challenge, each team will be given earplugs and then she will have to guess ano yung word na sinasabi sa kanya.
4: Hala, medyo mahirap din pala, no?
0: Parang di naman.
3: Oo, di naman.
2: Ayaw ba?
1: The team na may pinakamaraming mahuhulaan na tamang salita in 90 seconds ay mananalo.
2: Wow! Okay! So guys, let's start na. Mauna na tayo, Fat.
0: Kasi kaya na namin to.
2: Oo. Oh,
1: kabahan na kayo dyan.
2: Kabahan na una lang yan.
0: Kaya na namin ito ipanalo.
1: Guys, I'm here with Bianca and we're gonna do the lip reading challenge. I already have a bunch of secret words and she's going to guess and I'm going to ask her. Okay. Let's start?
2: Chatin ko na.
0: Sige, go!
2: Let's go! Sako?
1: English?
2: Tagalog. Ang ta sa wata. Nawawala! Hi, sino ba yan? Guys, nakikita nyo naman.
3: Basic na basic. Kami.
2: Oo.
1: Ang yaban so pa si.
2: Ang yaban pa naman ng kabilang grupo kanina.
1: Exactly.
2: Tingnan natin kung manalo sila sa atin. Tingnan mo ilang seconds lang, no?
3: Ay, mga 5 seconds nga eh.
1: Basic.
0: So, ito na kami naman na netest. Ngayon yung magagawa ng lip reading challenge. And galingan mo kasi medyo napayabang tayo kanina nung nag-i-intro pa lang.
3: Bawal tayo mapahiya.
0: Oo, bawal tayo mapahiya. Galingan mo.
1: Ilusot ko na. Ready
0: ka na.
1: Kagabi pa, kagabi.
0: Ayan. Kaya natin ito. Let's go. Let's start na.
1: Tagalog.
2: English.

0: din na ba kayo?
1: Oo naman, may pabitin na po nga kanina eh. Di ba? Biglang nag-gap. Hello?
2: Wow, may pagtingin siya ng tabi ko.
1: Medyo mahirap
0: okay, din pala yung ano. Eh.
3: Alam ko na kung bakit. Bakit?
0: Ikaw eh.
3: Bakit parang kasalanan ko? Bakit parang kasalanan ko?
2: The losing team. Eh kasi the losing team. The losing team.
1: Talk about that.
0: Sinabi mo nga kanina, ano, book, ano, what?
1: For the, todo.
4: Two.
1: Ano ba?
0: Hindi ka titiyak for today's video.
1: Para po to, di ba ganito ba yung mga apoy?

0: muka ko. Aliin mo.
1: Okay.
0: Tigasabihan, tigasabihan. Seryoso. Ever ba, nagkaroon ka na ba na nararamdaman para sa akin? Kahit konti lang.
1: Meron. Kasi pinakasakit mo yung ulo.
2: Napakadami mo kasing run.
0: Excuse me?
2: Dami mong run.
0: Parehas lang tayo! Ikaw lang din, ikaw din ah!

0: What if one day ma-realize mo na ayaw mo na pala ako maging best friend?
1: What do you mean?
0: Baka mahal mo mas mabait.
2: Mas pogi.
0: Mas alagaan ka. Mas nandyan for you. Or ang ka baka taka-abroad, magtrabaho ka dun. Or live apart tayo. Dami pwede mangyari kasi di mo rin naman.
1: Diba ang sabi ko sa'yo, as long as I'm here, you will never be alone. Tsaka sa kahit na anong paraan, kahit kailan, or kahit saan, lagi kitang pipiliin.
0: Hindi naman kita pinipili eh.

0: Good things happen to good people.
1: I mean, may mga naging boyfriend din naman ako na mas gwapo sa kanya, pero natatawa ako sa kanya eh.
2: Kaya lang yung kilala kong pinaka-positive na tao eh.
3: Uy, congrats sa atin ha. Tuwang-tuwa sa atin mga apo.
4: You're my number one animator here.
5: Masaya ka ba sa buhay mo?
6: Ako lagi ako ng bababae, pero hindi ibig sabihin hindi ko mahal asawa ko.
7: Ah! Simula lang yan. Masasanay ka rin.
8: Hirap talaga pag first time, no?
9: Pag na-inlove ka sa iba, hindi ka na-inlove dun sa isa.
10: Pag sinabi bang malignant, yun na yun.
11: Totoo pala. Alam ko pa, nag-iinip lang.
12: Don't let bad things change who you really are.
13: Family history.

0: na magkaroon ng masayang pamilya. Pero kung hindi pala sila totoo, mabuti pang gumising na sa katotohanan.
1: Huwag kang mong itapit ka sa mulo! Ikaw ang nanggugulo!
2: It will ruin our world!

0: andun lang siya, nasa likod lang siya. Basta hayaan mo siya doon sa gagawin niya. Lalagyan niya ng magandang melody sa mga tugtugan.
1: Sariling style and yun nga, yung feel na importante sa mga gitarista, kung magaling ka talaga ng gitarista.
2: Yung pinaka nakakatawa siguro yung sinubukan ko yung gitara. Talagang wow, ano to? Bakit hindi ko mapatunog? Pero yung siya mismo talaga, iba na yun.
3: Paano siya mag-gitara eh?

puso niya. Kaya isa talaga siya sa mga hinahangaan ko nirerespeto musikero sa industriya.

0: Siyempre, congrats sa atin, ha. Tuwang-tuwa sa atin mga kapo.
1: You're my number one animator here.
2: Masaya ka ba sa buhay mo?
3: Ako lagi ako ng bababae. Pero hindi ibig sabihin hindi ko mahal asawa ko.
4: Ah! Simula lang yan. Masasanay ka rin.
5: Hirap talaga pag first time.
6: Unahin mo naman yung anak mo.
7: Pabalik agad si Amba.
6: Aisa, Daisy. Alas dos. Kailangan namin siya bago mag-alas dos ang hapon.
8: Nasa gyara ko yung mga sundalo.

0: wala yata ng araw na hindi ako na-late na din.
1: Paano ka po niya nagustuhan?
2: Pang-night light, hanggang sa...

0: Yung gamit ko hindi ko na mahanap, basura!
1: Tumahimik ka,
0: ako ba sasabihin
1: mo? Pagod na pagod na ako sa lahat na sinasabi mo!
0: Ito, pinagmamalaki na.
1: Bitawin mo yan!
0: Akin na!
1: Bitawin mo!
0: Akin na!
1: O, oh, pagod na rin ako!
0: Araw-araw na ako malakaran! Wala akong pwesto! May nararating ang puro art mo!
1: Meron! Meron!
0: Tumabi ka dyan! Sobrang dami mong pangakaw sa akin, puto!

0: Sa tingin mo, sir, kasal ang finish line ng isang relasyon?
1: Yun yung tingin na karamihan. Eh, ikaw, ano ba sa tingin mo? Siya, ano na ako?

0: Wala ba nang nawalan ng kulay to? Ano nang laman nito?
1: Lungkot.
0: Eh, di balik natin yung saya.
2: Kapag babulag na sa kulay, bulag na rin sa pag-ibig.
1: Wala naman sigurong bulag sa pag-ibig. May surprise ako para sa'yo.
0: What's a surprise, Ino?
1: Kara, ito si Iris.
2: Kailan ba kami magtatagpo ng tingin?
3: Hope, nasan ka?
4: Kay, mahal na mahal ko po kayo.
5: Saan ba talaga si Bob? Bakit tumingit ang mukha? Ano ba talagang kinalaman ko sa pamilya mo?
6: Ibang iba ka sa amin. Ibang iba ka sa amin lahat.

Tigre naman, I wrote that with my husband, Martin. It's a song about our cat. Meron kaming pusa na mga 1 year na sa amin. Kasi dati hindi talaga ako cat person. Natatakot ako sa pusa. Kaya lang yun nga, nagkaroon kami ng pusa. Tapos na-realize ko na kahit na ang taray ng mukha nila, loving pala sila. Ganun. Pero unpredictable din. So yun lang, yung song na yun. Actually, just like a writing exercise. You were just like, tara, anong susulat natin ngayon? Sige, sulat tayo tungkol sa pusa natin. Parang it was a fun exercise. But in the end, we ended up liking the song. So naging single pa rin siya.

0: Yung sinubukan ko yung gitara. Talagang wow, ano to? Bakit hindi ko mapatunog? Pero yung siya mismo talaga.
1: Magkadikit lang tayo pero hindi ibig sabihin abnormal na tayo.
2: Naiisip po ba ang naiisip ko, kuya?
1: Oo naman, Lala. Operation! Hiwalay!
3: Paligawan, tabo, bono, kasmo, piya, piya, iyan mo, piya, kama.
4: Nauna sa attraction. Or maybe, sa sarap ng kwentuhan.
5: Ano pag tayo?
6: Ay, nako. Ang hirap talagang umibig.

0: okay na kamukha ko. Sabihin mo.
1: Okay.
0: Sabihan, tingin sabihan. Seryoso. Ever ba, nagkaroon ka na ba na nararamdaman para sa akin? Kahit konti lang.
1: Meron. Kasi pinakasakit mo yung ulo.
2: Napakadami mo kasing rant.
0: Excuse me?
2: Dami mong rant.
0: Parehasan tayo! Ikaw lang, ikaw din ah!

0: Mabait.
1: Mas pogi.
0: Mas alagaan ka. Mas nandyan for you. Or, ang ka baka... Taka bro, magtrabaho ka dun. O, oh, live apart tayo. Ang dami pwede mangyari kasi di mo rin
2: nung... Diyo. Diba, sabi ko sa'yo, as long as I'm here,

0: want app. Click sign in and choose login with TV provider. Select your TV operator from the list. Enter your login details and start streaming. Call your cable or satellite provider now.
1: Hasin ng buhay, no? Gigising ka ng sobrang maaga, pero uwi ka ng sobrang gabi. Ang daming abala para maging masaya. Sa hasil ng buhay mo, magpapahasil ka pa ba sa pag-ibig? Pero paano kung isang araw, sa dami ng hasil sa buhay mo, may dadating para padaliin lahat ng ito?

0: Grab your tickets now at MackieColorCoasterTour.mix.global. Don't miss the ride.
1: Andun lang siya, nasa likod lang siya. Basta hayaan mo siya doon sa gagawin niya. Lalagyan niya ng magandang melody sa mga tugtugan.
2: Sariling style and yun nga, yung feel na importante sa mga gitarista, kung magaling ka talaga ng gitarista.
3: Yung pinaka nakakatawa siguro yung sinubukan ko yung gitara. Talagang wow, ano to? Bakit hindi ko mapatunog? Pero yung siya mismo talaga, iba na
4: yun. Paano siya mag-gitara eh? Ramdam mo kasi sa bawat kalabit niya eh. Yung puso niya. Kaya isa talaga siya sa mga hinahangaan ko at nire-respeto musikero sa industriya.

0: Alright! May nabanggit ba tayo na this is Mixed Hits Different?
1: Pero kanina parang nabuo.
0: Alam niyo guys, we perform in different places abroad and locally. Pero ngayon lang tayo nakapag-perform sa ganito. Pero ano ba yung type niyo sa pangkotse?
2: Ay, JDM!
1: Ako, mabilis. Yung Supra. Pwedeng pang family. Oh, yun.
2: Oh, yeah.
0: Yung maraming marami. Pwede makasakay, di ba?
2: Kung magro-road trip ka, sinong gusto mong ano road trip buddy sa atin?
3: Siyempre, tayo lang.
0: Ay, lahat, siyempre. Sama na rin natin yung ating cases.
2: Yes. Yes.
1: Kasi tayo sa isang kotse, di ba? Siksikan.
2: I think, kuwa, yung exciting ngayong araw kasi yung Mixed Hits Different, ilalabas nila yung talagang ano, competitive side natin. Papakita natin yung competitive side. Kaya today, wala muna magkakapatid. Laban-laban muna tayo kasi maglalaro tayo ng mga games against each other.
1: So guys, huwag niyo kakalimutan i-cheer kami ha. Lalo na po ako. Oh no!
3: Okay, okay, let's get straight to the challenges.
1: Woo, let's
4: For
1: go.
4: The first game, this is called No Can Do. We each get a water gun, which we'll use to knock down tin cans lined up here. The first one to knock down 3 tin cans wins this round.
0: Okay, para naman sa second game, it's called Water Pong. Meron kaming 3 ping pong balls each at ang una makapuno ng 3 cups ay mananalo.
4: Paano kung mashoot ko, pero nasa ibang side?
2: Ay, naku!
1: Hello! Basta okay lang yan.
3: Basta mashoot.
1: Basta mashoot.
3: Oo, basta mashoot. Okay, okay.
1: Ano, ready na ba tayo?
2: G?
1: Game!
2: G!
0: Let's go!
3: Let's go! Let's go!
1: Grabe, ang bilis lang nun. Ang galing ni Miggy.
5: Sa akin, ano, sira.
1: Hindi sira. Kailangan ilubog ito.
0: Sige, ilubog natin.
3: Yung una kong, ito lang ilubog ko nung una. Walang mukha.
1: Hindi, ilubog mo talaga lahat.
3: Kailangan niyo sama.
1: Oh,
3: yun.
1: Na-realize ko, kaya may nataob din ako.
2: Diba? Dapat pala ganun ginawa ako.
3: Challenge one done. On to the next one.
1: Ano, sobrang galing ko dyan. Isang bato.

0: ko lang shoot agad.
1: Oh. Ako, isang bato ko lang shoot na yung tatlo.
2: Oh. Kita mo to?
0: Ako, isang bato ko lang shoot sa lahat.
2: Pag shoot ko ng isang bola, tatlong ano bola?
0: Wala, wala. Hindi yun.
2: Game!
1: Okay, game na.
0: Game na ba kayo?
3: Uy, wag mo muna wa. Daya
0: na muna.
2: Daya! Talo ko kanina eh.
0: Hindi naman nanalo si Miggy.
2: Wait! Wala pa nakaka-shoot!
1: Ako!
2: Ah! Ah! Ang hirap pala yun!
1: Parang may hangin.
2: Ah! Yun! One! One! One!
0: Good!
2: Black!
3: Ay! Dalawa ko na-shoot!
2: Ah! Ah!
3: Na-shoot kasi
0: tayo! Yun!
2: Ay! Wait lang! Wala! Wala! Wait lang! Ah! Wala!
0: Oy! Tabi!
2: Ah! Ah!
0: Oy! Lumalapit ka!
3: Ah! Adaya! Madaya!
1: Adaya!
0: Wala! Wala!
3: Wala! Adaya niya! Ginto ka! Ginto ka sumuto! Ginto ka sumuto!
2: Para sa trick yun!
1: Wala! Wala!
0: Wala! Wala! Hindi pa!
3: May hangin!
2: Tatlo na yan!
3: Pow!
2: Ano na yan?
0: Madaya ka!
2: Easy! Ano ba yan?
0: Wala!
2: Ready na kayo?

0: Jello pahiga.
1: Ingat doon sa...
0: Baliktad,
1: Miggy.
2: Baliktad ba?
3: Eto, pag ganito.
1: Put it last bowl.
3: Asan yung mga
1: ito naman? Ayun.
2: Oh. Ayun.
1: Tama yung kanina. Ate, baliktad mo ulit.
2: Ingay mo, Aki. Ano yung iba?
3: Ito pa.

0: Huwag kang lalapit dyan sa punong niyan.
1: Hoy! Ano ba? Ang ginagawa mo?
2: Girl Scout?
3: Wedding planner para sa mga posibleng wedding emergency.
2: What if may mag-runaway bride?

0: Ayoko na nang mahirap.
1: Oo, parang ayaw na namin ng mahirap. Kasi bago nun, parang pahirapan yung mga kanta, tapos parang hirap. Oh, so parang, oh, gawa tayo ng ano, sobrang simple. Parang ganun, tapos hindi din naman siya simple. Oh, eventually, hindi na naman siya naging simple. So yun, karamihan naman ng mga kanta, parang joke lang eh. Tapos siniseryoso, parang ganun. So, ayun, mahirap na madali.

0: Yung mga nakikinig sa amin noon, makikita pa rin namin sila ngayon, matatanda na sila. Pero meron pa rin mga bata naman na hindi ko alam kung nakakatuwa ba talaga yun na ano.
1: Mahirap isipin eh. Parang hindi ko alam kung niloloko nila kami o ano.
0: Kasi kadalasan sasabihin ko pag bata, narinig ko kayo guys sa tito ko eh, mga ganun, di ba? Pinarinig sa akin ng tito ko yung kanta nyo, album nyo, ganun. Kaya medyo weird kasi todo reality check sa amin ha.
1: Hindi mo maiisip paano nangyari. Pero nag-trip lang kami, tapos ilan years ago na yun? 30? 20?
0: Oo, oh, yun.
1: Pero nag-trip lang kami 20 years ago, tapos may mga kids na hanggang ngayon na parang yeah, tinatanong pa rin nila. So, ang hirap lang isipin.
0: Insekta. Tungkol yun sa ano eh, sa nga makulit na tao, kaya insekta. Parang langaw, ganun. Kaya insekta yun. Pero ako, yun yung sa akin ha. Para sa akin yung ibig sabihin nun. Yung lyrics ni Ian, hindi ko na alam. Yung music, parang yung interpretation ko eh. Kung may tunog yung makulit na tao, ganun yung tunog nun. Pero yung lyrics, mahal, hindi ko na alam kay Ian. Ian, ano ba yung lyrics?
2: Pare. Ganito yung sa music ha. Tapos yung lyrics. And then, paano ba yung lyrics? Parang kabuhayan ng keso. Iniisip ko lang parati, nahirapan din ako mag-isip ng kung ano-anong mga bagay-bagay nung nagsusulat kami dun sa isang kabuhayan ng album namin. Pero para lang maiba din dun sa tema na yon, yung ginawa ko naman, tungkol lang din sa kahit anong pwede may isulat, sinulat namin yung tungkol sa amin at that time. So hindi ko na may interpret yung kung ano man yun at that time kasi hindi ko na maintindihan ngayon yun.
0: Marami siyang lyrics na hindi lyrics eh. Alam mo, parang imbento lang, salita-salita lang. Pero magandang melody. So,
1: iniwan na lang.
0: Imbis na isipan pa ng letra, iniwan na lang. Parang sa bawat kanta, naglalagay lagi siya ng place marker sa mga kanta, no? So, melody lang. Paminsan, hindi na maisipan ng letra, nililive out na lang na yun na siya. Paminsan, nag-work. Pero, paminsan, hindi. Pero usually, ganun siya.

when I decided to join Tawag ng Tanghalan, it was only because, ano, kasi in Cebu, if nakikita ka sa TV kahit one time lang, kukunin ka nila mga restaurants na ipapag-gig ka na, ganun. Tapos, hindi ko talaga in-expect po na sunod-sunod na madadating ako sa gantong point. Kasi never po akong, hindi talaga ako bumibirit dati. Hindi ako sumasali ng contest. Like, contest na pang amateur, yung amateurista, yung mga sa barangay, hindi ko po na-try yun. Lagi po akong nasa ukulele lang, kaya hindi po talaga ako marunong bumirit. So when I joined TNT, yung siguro yung biggest lesson ko technically is marunong pala ako bumirit. Like, kaya ko palang yung gantong notes, kaya ko pala yung gantong kanta. So yun. Mas mabuti pa was a song I interpreted sa Himig Handog 2018. And

0: bibigyan ko na lang kayo ng challenge. Gusto ko ng exclusive interview with Don Bitt.
1: Paano kung isang araw, sa dami ng hassle sa buhay mo, may dadating para padaliin lahat ng ito?
2: Kita talaga kayo ulit sa laki-laki ng Dubai. Oh, meant to be, meant to be. Talaga!
3: Ito kayo nakapikit.
4: Inaantok ako.
5: Eh, parang yung video namin ni Tupi, 5,000 views na ako!
6: Vivi! Vivi! Tumik! Tumik! Tumik! Kaya ko ba?
1: Kapag babulag na sa kulay, bulag na rin sa pag-ibig?
3: Wala naman sigurong bulag sa pag-ibig. May surprise ako para sa'yo.
7: What's a surprise, Ino?
3: Kara, ito si Iris.

0: ano ah, parang nakita ko yung mangyayari.
1: Miss, ano, may problema ka ba? Pwede mong sabihin sa akin, makikinig ako sa'yo. Sige na, miss, halika na. Buba ka na.
0: Birds of the same feather, yung minamaras together.
2: Imposible to.

0: Yung pinaka-nakakatawa siguro yung sinubukan ko yung gitara. Talagang wow, ano to? Bakit hindi ko mapatunog? Pero yung siya mismo talaga.
1: Magkadikit lang tayo, pero hindi sabihin abnormal na tayo.
2: Naiisip mo ba ang naiisip ko, kuya?
1: Oo naman, Lala. Operation! Hiwalay!
3: Paligawan, kabobono, kasmo, piya, piya, iyan mo, piya, kama.
4: Nauna sa attraction. Or maybe, sa sarap ng kwentuhan.
5: Paano pag tayo?
6: Ay, nako. Ang hirap talagang umibig.

0: ko talaga sinasadya. Huwag mong maniwala, please, Nay.
1: Naniniwala ako sa'yo. Alam ko na wala ka kasalanan.
2: Bitawan mo ako!
3: Bitawan ako! Ayokong mawala ka sa'kin. Nasasaktan ako dahil mahal kita.
1: Isa lang naman ang gusto kong malaman. Nasaan ang anak ko?

Hit me up with some pretty chicks. Sabi mo bagay kami pero di nag-click. Tapos sinet naman kita sa barkada ko. Pero sabi mo sa akin walang kilig.

0: nakamukha ko. Aliin mo.
1: Bakit?
0: Tigasabihan, tigasabihan. Seryoso. Ever ba, nagkaroon ka na ba na nararamdaman para sa akin? Kahit konti lang.
1: Meron. Kasi pinapasakit mo yung ulo. Napakadami mo kasing rant.
0: Excuse me?
1: Dami mong rant.
0: Parehasan tayo! Ikaw din ah!

0: dami mong chance para sabihin sa akin yung totoo, pero hindi mo ginawa!
1: Bakit mo inamin, Joko? Dahil narinig mo na mahal kita? At dahil mahal kita, in-expect mo na patatawarin kita?
2: Oh, yes. Kaibigan mo lang ako. Kaibigan mo lang ako.
3: Sandali. Kulang.
2: Taas kulang pa po. Kulang.
3: Hinga ka. One more. Taas mo ng konti. Actor?
2: Oh, yes. Kaibigan mo ako. Kaibigan mo lang ako.
0: And I'm so stupid to make the biggest mistake of falling in love with my best friend.
3: Very good! Galing, galing! Ang galing nyo! Ang galing, galing!

0: Alright! May nabanggit ba tayo na this is Mixed Hits Different?
1: Pero kanina parang nabuo.
0: Alam niyo guys, we perform in different places abroad and locally. Pero ngayon lang tayo nakapag-perform sa ganito. Pero ano ba yung type niyo sa mga kotse?
2: Ay, JDM!
1: Ako, mabilis. Yung Supra. Pwedeng pang family. Oh, yun.
0: Oh, yeah. Yung maraming pwede makasakay, di ba?
2: Kung magro-road trip ka, sinong gusto mong ano road trip buddy sa atin?
3: Siyempre, tayo lahat.
0: Yeah, lahat. Siyempre. Sama na rin natin yung
3: iwan mo kami.
2: Yes. Yes.
1: Kasi tayo sa isang kotse, di ba? Siksikan.
2: I think, yung exciting ngayong araw kasi yung Mix It's Different, ilalabas nila yung talagang ano, competitive side natin. Papakita natin yung competitive side. Kaya today, wala muna magkakapatid. Laban-laban muna tayo kasi maglalaro tayo ng mga games against each other.
1: So guys, huwag nyo kakalimutan i-cheer kami ha. Lalo na po ako. Oh no!
3: Okay, okay, let's get straight to the challenges.
1: Woo, let's
4: For
1: go.
4: The first game, this is called No Can Do. We each get a water gun, which we'll use to knock down tin cans lined up here. The first one to knock down 3 tin cans wins this round.
0: Okay, para naman sa second game, it's called Water Pong. Meron kaming 3 ping pong balls each at ang una makapuno ng 3 cups ay mananalo.
4: Paano kung ma-shoot ko, pero nasa ibang side?
2: Ay, naku!
1: Hello! Basta okay lang yun.
3: Basta ma-shoot.
1: Basta ma-shoot.
3: Oo, basta ma-shoot.
0: Okay, okay.
1: Ano, ready na ba tayo?
0: G?
1: Game!
0: G!
1: Let's go!
3: Let's go! Let's go! Wala pa. Action pa lang, action pa lang.
2: Gina.
1: Yun na yan? Grabe, ang bilis lang nun. Ang galing ni Miggy.
5: Sa akin, ano, sira.
1: Hindi sira. Kailangan ilubog ito.
0: Sige, ilubog natin.
3: Yung una kong, ito lang ilubog ko nung una. Walang mukhang
1: hindi, ilubog mo talaga lahat.
3: Kailangan niya sa amin.
1: Oh.
3: Oh, yun.
1: Na-realize ko, kaya may nataob din ako.
2: Diba? Dapat pala ganun ginawa ako.
3: Challenge one done. On to the next one.
2: Woo!
3: Ano
1: na lang yung matalo? Ano, sobrang galing ko dyan. Isang bato ko lang shoot agad.
2: Eh, oh.

0: tatlo.
1: Oh!
2: Tama to?
3: Oo, isang bato ko lang. Shoot sa lahat.
2: Pag shoot ko ng isang bola, tatlong ano bola?
3: Wala, wala. Hindi yun.
2: Game!
0: Okay, game na.
2: Pwede ayo?
3: Game na ba kayo?
4: Uy, wag mo muna. Wala muna.
2: Talo ko kanina eh.
3: Hindi naman nanalo si Miggy.
2: Wait! Wala mo nakaka-shoot?
0: Ako.
4: Para may hangin.
2: Ah! Yun! One!
3: Good!
2: Black!
4: Ay! Dalawa ko na-shoot! Na-shoot kasi
3: tayo! Yun!
2: Wait lang! Wala! Wait! Wala!
4: Hoy, tabi! Hoy, malapit ka! Adaya, madaya!
0: Adaya!
3: Wala, wala!
4: Wala, adaya niya! Gento ka, gento ka, sumuto! Gento ka, sumuto!
2: Sama sa trick yun!
4: Wala,
3: hindi pa!
4: May hangin!
2: Tatlo na yan!
3: Madaya ka!
2: Easy! Ano ba yan?
3: Wala!
2: Easy!

0: song, kundi man. And we hope you like it, guys.
1: Yes, kung makikita nyo, medyo kakaiba yung lugar natin. And nandito tayo sa Auto Mechanic Shop. And sino ba mag-aakala dito po tayo magpe-perform, di ba?
2: Wow. Pero sa mga lumang performances ba natin, meron ba tayong mga na-performa na parang ganito rin na car shop, ganyan, nakakaiba talaga?
3: Pero wala pa.
2: Wala pa.
1: First time.
2: Pero kung meron, saan nyo gusto?
3: Ako sa gitna nung dati.
1: No. Ako sa zoo.
2: Sa love na aquarium.
1: Sa zoo.
3: Sa aquarium.
1: Sa likod ng mga tigre yun. Sa masuwasaya.
2: Or sa grocery. Yeah.
4: Tell me a bit about the song we just performed.
3: No.
2: Oh. Actually, yung song na to, sinulat siya ng isang kagrupo namin sa BGY, which is si Akira Balikita. And I think na-inspire ka lang nung isang gabing yun, tapos naisipin mo magsulat.
3: Actually, wala talaga akong balak i-release, pero narinig ni Coach Jermaine. So, di, wala nang nag-go. Na-release na.
1: Yes, di ba? Ganda naman ang kinalabasan.
3: Thank you po.
1: Nandito na tayo sa exciting part.
4: Yes, I heard ito yung pinaka-intense nating challenge.
1: Tama.
4: Yes, syempre, kasi magte-team up tayo.
5: Ay, wait. We're 5 in a group. How is that?
3: Like, ganito yan. Ganito na lang. We'll flip a coin.
1: Oh.
3: Tapos yung mga makakakuha ng head, sila yung magkaka-team.
1: Oh.
3: Tapos yung makakakuha ng tail, sila naman yung magkaka-team. Okay. Pero, dahil lima tayo, swerte yung makakakuha ng third member.
1: Oh. Yeah.
3: Kasi syempre, kapag nakuha nila isang member, tatlo sila. Dalawa lang yung isa.
1: Tama.
4: Okay, so ngayon, divide na natin yung mga sarili natin.
1: Yes. Okay. Let's flip the coin.
4: Flip the coin.
5: Game. Go.
3: Game. Ako muna.
2: Ano ka?
4: Hi, boy! Head!
1: Head!
4: Head!
1: Head!
4: Head! Your head!
1: Okay.
3: Heads.
1: On the one.
5: Tails!
4: Ay, head! Okay, that's it. Good luck. Bye-bye.
2: Hindi na head na kayong dalawa.
1: Good luck. Kaya namin yan. Kaya namin yan. Let's go.
4: Luwi kami sa car guys. Car guys.
1: No, this is the car guy.
4: Oh, that's the car guy.
3: He's the head, the car guy. You're the left.
4: Yeah.
1: Okay, ngayon may teams na tayo. Ito na ang gagawin natin for our tire change race.
4: Okay, basic lang naman. The first team to change one tire is the winner.
6: Yes, wow, you're right. Ito ang pinaka-intense pala. We're really going to get competitive. Especially yung duo lang. Siyempre, hindi tayo mapatalo.
1: Kami din.
2: Kami din.
3: Duo lang kami. G na kayo?
1: Yes.
3: G na kami.
1: Let's go!
4: Let's go!
3: Dalawa lang tayo din. Tatlo sila. So may advantage sila sa tao. Kailangan natin mag-step up.
4: Bulong-bulong ka pa.
1: Wala yan, kahit tatlo yan.
3: Kaya natin dalawa.
2: Oh, kahit tatlo tayo, huwag tayo maging overconfident.
3: Okay lang yan.
2: Meron kaming special na kapangyarihan.
3: Okay lang yan.
4: Doon ka na. Alam ko mananalo kami.
1: Wala.
3: Wala yan.
1: Wala, kahit tatlo kayo.
3: Talo yan.
2: Katapakin niyo. 3, 2, 1.
1: Hoya! Ay, may pa ganun.
4: Wala kayong ganun.

0: Oh, i-jello pahiga.
1: Ingat doon sa...
0: Baliktad.
1: Baliktad, Miggy.
2: Baliktad ba?
1: Panic pa ako ni.
2: Pasalamat kayo, pangalawa, kasi napanood yung panel gawin.

0: Yoha. Ito na yung magiging pairs natin hanggang sa matapos yung mga challenges.
1: Wow.
0: Okay. Okay.
2: Sana naman may prize.
1: Prize agad? Explain muna natin yung unang game. As you can see, we're inside a bookstore. Kaya yung atmosphere natin medyo tahimik lang. So for the first challenge, each team will be given earplugs and then she will have to guess ano yung word na sinasabi sa kanya.
2: Hala, medyo mahirap din pala, no?
0: Parang di naman.
1: Oo, di naman.
2: Ayaba.
1: Uy, galingan natin. The team na may pinakamaraming mahuhulaan na tamang salita in 90 seconds ay mananalo.
2: Wow, okay. So guys, let's start na. Mauna na tayo, Fat.
0: Kasi kaya na namin to.
2: Oo.
1: Kabahan na kayo dyan.
2: Kabahan na una lang yan.
0: Kaya na namin ito ipanalo.
1: Na guys, I'm here with Bianca and we're gonna do the lip reading challenge. I already have a bunch of secret words and she's going to guess and I'm going to whisper. Okay. Let's start?
2: Chatin ko na.
0: Sige, go!
2: Let's go! Sa ako, English, Tagalog, ang ta sa wata. Nawawala!
1: Oh my God!
2: Hi, sino ba yan? Guys, nakikita nyo naman.
1: Basic na basic.
2: Oo. Ang yabang pa, ang yabang pa naman ng kabilang group kanina.
1: Exactly.
2: Tignan natin kung manalo sila sa atin. Tignan mo ilang seconds lang, no?
1: Ay, mga 5 seconds nga eh.
2: Basic.
0: So, ito na kami naman na netest. Ngayon yung magagawa ng lip reading challenge. And galingan mo kasi medyo napayabang tayo kanina nung nag-i-intro pa lang.
1: Bawal tayo mapahiya.
0: Oo, bawal tayo mapahiya. Galingan mo.
2: Ilusot ko na. Ready ka na. Kagabi pa, kagabi.
0: Ayan. Kaya natin ito. Let's go. Let's start na.
2: Tagalog. English. Isa-isa. Dance. Class! Class! Transportation!
1: At ayun na nga, kami ang panalo.
2: Siyempre, matik yan. Thank you! Congrats to us! And losing team member?
3: Hindi! Pinapanalo namin kayo.
0: Ay, matawi kami! Tapos ang lahat.
3: May isa pang game.
2: Biglang yumabang si Heart.
3: May isa pang game. Babawi kami.
0: Pero wait lang. Mag-recover lang muna kami. Ah. Break muna. Okay? Okay? See you in a while, guys.
1: You're back with us here on Next Hits Different.
2: Yes, and as mentioned earlier, hindi pa po nagtatapos ang palago.
0: I guess kaya ginagawa itong mga to kasi they usually see us working as one. Kaya ngayon, para maiba naman, pinag-compete nila tayong apat.
1: Kaya, eto na ang second challenge natin for today. We're going to play charades.
2: Okay, gusto ko yun.
1: Pero, guys, specific siya to one category at dahil nasa bookstore tayo, we'll have to guess some books.
0: Kaya na natin to ate talaga.
1: Kaya natin.
2: Parang tayo may hirapan ngayon.
0: Okay.
1: Be mo sure.
0: Okay, okay. So, huwag na natin ito patagalin. Let's go.
1: Let's go.
2: Dito na yung mga huhulaan namin, mga book titles. So, ako yung mag-a-act and si Heart naman yung mag-i-guess.
1: Yes.
2: So, simulan na natin.
1: Let's start!
2: Ready ka na?
1: Yes!
2: Okay!
1: Let's go, guys!
2: Ang hirap. Grabe, sobrang hirap.
1: Catch? Huli. Is it English? Whip. Ah! Magic. One. Caught. Fish! Oh my God!
2: Ani! Oh my God, Harry Potter!
1: Dapat yung mga kinakano! Sayang!
0: So ito na nga, it's our turn sa book charade and babawi tayo, di ba ate?
1: Siyempre!
0: So si ate yung mag-a-act and ako naman yung mahuhula. And meron lang kaming 90 seconds para gawin ng challenge na to, kaya galingan mo sa pag-actan.
1: Galingan mo din sa pag-uulo.
0: Okay, let's go.
1: Kasi kailangan natin yung bumawi.
0: Let's go.
1: Okay,
0: let's go.

0: Instagram. Catch. Dance. Kita hot dance. Catching hot dance. Catch. Faster. Catching fire.
1: Catching fire.
2: Nakabawi kami.
1: Yes!
2: Sabi sa'yo, kaya natin to eh.
1: Kaya, kaya natin yan. Pinaano na namin sila kanina eh.
3: Panalo.
1: Alright! Panalo kami. Congratulations to us!
2: Congrats!
1: Okay lang, fair na.
2: Nakakatawa rin pala na minsan hindi tayo magkakampi.
1: Oo. Pero for fun lang. Ay nako, okay lang. Minsan lang naman to, di ba? Pero ayos lang. Ang mahalaga, nag-e-enjoy tayo.
2: True, lalo na super close din naman talaga tayo in real life. So, masaya din na minsan naranasan natin yung gantong katuwa.
1: Yes, and nag-e-enjoy pa naman tayo dito, kaya stay tuned kasi hindi pa nagtatapos ang task namin.
2: Ready na ba kayo? Ito yung feeling ko na magugustuhan talaga ng mga fans natin.
1: Alam nyo ba yung kanta naming Natataranta?
2: Ang Natataranta is about a girl being anxious about what her man is doing behind her back.
1: Wow!
2: Grabe, sino kaya
1: yung nakabalik?
3: Ang hirap naman nun!
2: Oo, yung parang hindi mo alam kung may tinatago ba siya sa'yo, ganun.
1: So, ayun nga, yung kung ano po yung nagustuhan namin sa song is parang nagbibigay siya ng message sa lahat ng mga kababaihan na, girl, huwag kang mataranta. Maganda ka, mas maraming nagmamahal sa'yo, huwag kang mag-focus mo sa taong hindi nakikita yung worth mo.
2: You are worth it and don't settle for less, girls.
1: Yes,
2: ganun.
1: Love yourself. You're independent.

0: Happy na ba kayo?
1: Oo naman! May pabitin effect po nga kanina eh. Diba? Biglang nag-a! Hello?
2: Wow! May pagtingin siya ng sabi ko.
1: Medyo mahirap
3: din pala, no? Ngayon, eh. Alam ko na kung bakit. Bakit? Ikaw eh.
2: Bakit parang kasalanan ko? Bakit parang kasalanan ko?
4: The losing team. Eh, kasi yung losing team. The losing team.
2: Talk about that.
3: Sinabi mo nga kanina, ano, book, book, ano, what?
2: For the,
5: two,
2: ano ba?
3: Hindi ka pipiyak for today's video. Parang po to, di ba ganito ba yung mga apoy?

0: na pinakamahalaga sa lahat, siguraduhin mo wala makakilala sa'yo.
1: Zero noise, zero visibility. Precise entry.

0: ay, nakamukha ko. Aliin mo.
1: Okay.
0: Sabihan, tingin sabihan. Seryoso. Ever ba, nagkaroon ka na ba na nararamdaman para sa akin? Kahit konti lang.
1: Meron. Kasi pinakasakit mo yung ulo. Napakadami mo kasing run.
0: Excuse me?
1: Dami mong run.
0: Parehasan tayo! Ikaw lang din, ikaw din ah!

0: Que funny, Marilis, mo na ayaw mo na pala ako maging best friend.
1: What do you mean?
0: Baka, baka mas mabait.
2: Mas pogi.
0: Mas alagaan ka. Mas nandyan for you. Or, ano ka baka, taka abroad, magtrabaho ka dun. O, or live apart tayo. Ang dami pwede mangyari kasi di mo rin mo.
1: Diba, sabi ko sa'yo, as long as I'm here, you will never be alone. Tsaka sa kahit na anong paraan, kahit kailan, or kahit saan, lagi kitang pipiliin.
0: Ay, di naman kita pinipili eh.

0: Hello, world! All right, welcome to Hotel 88.
1: Maraming nakatanim ng magagandang alaala dito.
2: Gusto namin bilhin yung party niyo.
3: Sino naman nagsabing magbibenta kami?
4: Saksak mo yung pera mo sa baga mo.

Tigre naman, I wrote that with my husband, Martin. It's a song about our cat. Meron kaming pusa na mga 1 year na sa amin. Kasi dati hindi talaga ako cat person. Natatakot ako sa pusa. Kaya lang yun nga, nagkaroon kami ng pusa. Na-realize ko na kahit na ang taray ng mukha nila, loving pala sila. Ganun. Pero unpredictable din. So yun lang, yung song na yun. Actually, it's like a writing exercise. You were just like, tara, nung susulat natin ngayon. Sige, sulat tayo tungkol sa pusa natin. Parang it was a fun exercise. But in the end, we ended up liking the song. So naging single pa rin siya.

0: dami mong chance para sabihin sa akin yung totoo, pero hindi mo ginawa!
1: Bakit mo inamin, Joko? Dahil narinig mo na mahal kita? At dahil mahal kita, in-expect mo na patatawarin kita?
2: Oh, yes. Kaibigan mo lang ako. Kaibigan mo lang ako.
3: Sandali. Kulang.
2: Kulang pa po. Kulang.
3: Taas mo ng konti. Actor?
2: Oh, yes. Kaibigan mo ako. Kaibigan mo lang ako.
0: And I'm so stupid to make the biggest mistake of falling in love with my best friend.
3: Very good! Ang galing! Ang galing nyo!
4: Ang galing-galing mo!